Saga saga tigulage tawantangu tibundak turunga seifabuzake ndege nilugi saga saga tigulage tawantangu tibundak turunga seifabuzake ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege nilugi ndege

Hosanna! Hosanna! Kahri kare na garba khanda, ya kahri kare na umar khanda.